0: If you just joined us now, wakati Raya FM, ma frequency 91.8 kana 101.9. Urukufamba na lolo wekwa chakama mwewe tika pa breakfast show. Sakapane nyanga nchitaura ya danchita uti timbo yona. Because pana arukuta ewa, mumba ama hindi wanu yanya kustreseka, kufura baba. Regaiti nzo vapami wono ya avu kutuwa arukutichi. Iwe kana uni wako. Tisire message. Usachika kutifonera. Usachika kusenda voice note. Uchituza uti wa unuruona. Sikutinja ya nani itastresi mumba. Baba kana amai.
1: Loru wa mkasi wa mkasi. Loru wa mkasi wa mkasi. Hashtag magiti giti pa ukama. Nyaya wapinza mdariro yukutinja ya nani itastresi. Pakatipa mena baba. Aiwa shiba bando anote itastresi. Kuti ya ikuzote shi. Mumba muna chiri mosu na suna kumira sakanaka. Hindo tunya uta stress wombe gwenze nifungoti. Saka mburi yangu teishingi tasezu saka woma utaye. Kana saka sununguka. Baba nyatu wana sakanaka naka. Ayu wasu. Kilo kutima isu mchile saka tu mira sakanaka. Apana stress ya mtu huu wano ita. Anunya uta stress wombe ndi baba. Mai wajisute vira.
0: Abamoyo warukuta hiyo anza anoita stressi ndi baba anzi na mamoyo anoita stressi ndi baba. Kwa hiyo unota anoita stressi ndiani. Zvikanzi mamuka se ini ndinoona kuti kwangu ndini ndinonyanya kufunga nokuti ndini ndinotsvaga mari ndi I dhuve kumberengwa kudolo ndi baba. Ava ndi baba anzi na baba ini ndofunga kuti ini ndini ndinoita stressi nekuti ndini ndinonyanya kutsvaga mari. But ini ndofunga kuti isusu ana mai toita stressi because uone kuti nasona kuti sugar yakupera. Wobva watarisa baba wobva kuti I baba iko zvino zvakavaomera. Saka manje kuti uvaudze neono kuna unoti ndinenge ndakunetsa baba ndoita sei saka panenge pakangoomera munhu wese sekuona kwangu andizivi iwe come through pa 0719 let's get to take this caller abara sika mucherera ngachifona mogona kuzama zvakare futi tinzwe muono wenyu muonesa muti imi munozviona sei muona sekuti anonyanya kuita stress ndiani pakati pababa kana mai

0: Gaiti tore mutereru uyu kwenguva dikitinzwi. Ya FM hello.
1: Hello.
0: Mamuka sei?
1: Tamuka.
0: Tamuka, imi munotanda nyota stress ndiani mai kana baba?
1: Ah, isuma mai stress, ndoko munotanga kuwatupa muna munyo baba kuna dongo achida kuza ipapo.
0: Asi achidzavo kuti munyo hapana.
1: Hapana munyo hapana, ipapo ndo nyota stress.
0: Handiti? Aiwa, ndimana munazotudza kuti ndimano iye muri kutibata muri kupi?
1: Maitiana kumutongi.
0: Aiwa, thank you maitiara, maita basta nemono wenyu. Aiwa nyangwe ndo zvandoona, ndonasotisa na maiti tsinyanya ita stress. Mama fana nguva isiriyo but nazongoti maitiara vanguri va try. Okay. Bye. Thank you.

ngako ngayithenga sidakwe sila. Ithu yayazi ipiki we. Ifocholo ke. Athi imali phansi emhlabathini le. Kodwa ngegeboziswayo. Kona le plumprimadoda sishazi siyetsholotsho. Lisha nemawabeni efila bus.

0: Hello, Paya FM.
1: Goda.
0: Zuri sisi ndiye nwangwa rukupi u?
1: Mangina pa mataga.
0: Amangina pa mataga murineche papi kundoku misha kwangu kau.
1: Mafunye pata baza.
0: Wakumana wakumana zuri kufambele babavu.
1: Ah, bolado ina.
0: Aiwa adatenda zangu yenge kamera se weekend enyu.
1: Ah, weekend zaji ngu wane mabibi eku
0: Zaka wanda zaka draw asi mabini yaka so binyo kwa pamba pao. Apala chujino shamisa seko binyo kwa pamba.
1: Ya, ye, zeliti isi ye mbungo ndashaiwa.
0: Ndashaiwa pao mi. Ya, ya, panapa nastrukuro wa sungura mtunga zose. Saka mcha requesta kambu kakaita mkurumbira. Kama katamba na kukisimu sipanga wapa mataga growth point ipapo hapo. Kana kutipanga wapa msume pama inuna hapo. Eh, ndio kamuri kuri. Madawe. Chimurosa ibabiri batatu.
1: Chimurosa madam wangu ana baru na mjibiri wangu babata wao.
0: Mati, mati. Akuma, akuma na akuma. Aiwa. All right. Zakanaka 09 ndio patro kubatika ipapa. Ama ngena wabango dona zvao vari pamataga apo. Angaripo muvimbiki wandaivimba naye mufungi mai kusaziva kuti ndiri kuzvicheneka kutarikana.